0: estando a chuva nada o chacoana se usara sure chacoana se o dizia que é sinto o agiu na Sofia o difunte o dizia chacoana se o tanga o opina com o meu dizia
1: isso dizia chacoana se o tanga ninda chacoana se o opina o dizia no simba race e o Johani o chacoana se o opina com o puto dizia
2: chacoana se
1: quando Johani de shop jo chacoana se o coone de shop jo chacoana se o cuida com o puto dizia
0: da chacoana se o coone chamar já o dia já grira do chacoana se o dizia enguva esse o de chacoana se o passa
1: ndishona di Johani tinodikana kupinda kumbuto zvijiji no Simba Race atidikani kujomba shikola kuna vana vamwina avadakariri kupinda kumbuto zvijiji nindino siya mazo kunavona munodikana kudakarira kupinda kumbuto zvijiji ngunda kushondozvo ndizvo zvokushona kuna mangwana wedu tinokwanisa kugara mujijisi tinokwanisa kugara zviro zvizhinji tingakwanisa kujiji asi zvona Johani
0: ndizvona
1: Johani ndiwapi mpango unosiya kuna vaya vashikatoka kuhuriri kuhwenda
0: tinovunja kuna vaya vashikato kuhurira kuhwendo tinodikana kuhurira kuhwendo tipinde kuchikora tipinde kujija zvinhu zvizhinji kusiyana siyana
1: ndizvona di Johani masi wako kushoni maningi wari zvino ngatipurukirani chimumbo tinohurira zvesamisambi wari purukirani kushoni.

0: Chimumbo chakwanisa kusara sure warizvino ungati bunga izvino shamwari yedu Rosa. Rosa kwedera ipadhuze. Rosa unopona?
1: Ndinopona.
0: Vhiki rako rokufamba kudini?
1: Vhiki rangu rokufamba shoni.
0: Ndiwapi mutambo jaunoita pakati povhiki rako?
1: Notamba tudo, notamba matamata, notamba neka, nozvimweni zvokusiyana siyana.
2: Ndizvona ndinoziva nyamasi bwewo ndavaenda?
1: Handizvizivi.
2: Nyamasi bwengo ndave udai pobungano. Uwo unoziva nechinhu zvindozvo?
1: Handizvizivi.
2: Udai ndizviyana zvatinoita njiko nonjiko kana kusiya mbuto jese jakachena. Pese patinogara bungano panodikano gara pakachena.
1: Wari wazviziva? Ndazviziva.
2: Ngowapi mupango waunosiya kuna vaya vaiti udai nebungano?
1: Dikana kuti tinodikana kuita udai kuti titame kubatika nonhenda dzokusiyana siyana. Samba muviri wedu, kusiya patinogara pakachena, makwanja matinofamba, hatidikana kusiya svina ndanga-ndanga, tinodikana kuteverera zvese zvandaverenga.
2: Mupango ushoni, kuna vaya vatovahurira kuhwendo, ndiwapi mupango unosiya?
1: Tinodikana kuhwirira kuhwendo ngokuti zvidzidzo zvatanga.
2: Mupango ushoni, warwiyo ngatene purukira homwe, purukira nushoni.

0: Lero Perufino, mulikuonana na anthu ankati maziko a Moçambique mwenye mpugumanika kuntelero kwa provinsia Sofala na basenangu dapaswemo na utongi ya kukhala mkadamo wa posto administrativo ya Gonda. Mapata piaka mchiri Gonda kode kuverana na Mbumba, kuverana na asapanda fumo. Sipintu pekunesa taifu na cheza na Mbumba mizizi ningainu ya kumalisira.
1: Basi na chiteni tizunu pa kukhala pabodzi na Mbumba. Milikhala ningana ndini nsogoleri yao pa chisa cha Gonda Shibabava. Pa kutoma ikhale yakunesa thango konda kudziwa kuti ninji pinafuneo dzinza iyi. Mpyanji pinakomero na iwo. Mpyanji pinaipiro na iwo. Kuna kupifunza pikandinesa. Daza pilondezeni kuti ndiva kuli mbozi awira tatu palonga kutuwa. China kumero na ifu munu ndichi. China ipiro na ifu kunu ndichi. Munga chita tenepo matulondeza. Ina kubulukira pene pale. Ini ndi kutueza pionseni pinalongeo. Pinalonga Mbumba. Pwene kuli kutifu tisapano. Pachisapatu pano nkabe funa ipi. Pachisapano ifu patisafuna ipi. Kutueza piri pinafuneo. Tenepati chinchino nalonga akulu kuti wankwanisa gosha. Wankwanisa gosha tango ndi kutueza piri pinafuneo. Kwene ku nsiku za sabudu, muntu onseni ni asenda kapimbera. Maigreja mazinji, maigreja mazioni, apostolika, asenda kapimbera. Ifi tikafuna chitabasa, pakutoma sabundisa Mbumba, nsiku wa sabudu inakwanisika kuchitabasa. Yonanga, sabudu ifi tikwenda kapimbera, ngabe muntu kumana muntu kwa nyumba. Tichiti nsiku anja, odisera kuchita ndibingu. Onchipos, tisatuweza pepi pinalongeo. Nsiku wa sabudu, tisalonga kuti ngabe muntu anakwanisa kutechiti basa achi. Ule igreja katolika, podi igreja zinangu zinachita misa kultu nsiku za dimingu, podi chita mboji. Azinji nsiku za sabudu, pae ngabe mechu. Podi chita piano, na kubwela na kubi ditane antu hakoneko, ngabe tere nsiku za sabudu kuti anakwanisa chita basa. Nsiku ya kupuma, nsiku inendeo, kava mambo wa mulungu. Maigreja mazinji kunipa. Ipontu Gonda ndi mbuti ya kulima. Nsiku za dimingu, anango senda kumaminda. Kumaminda ale anapembera maigreja, amazioni tana senda nsiku za dimingu. Mbwenye ale anapembera kutanda igreja katolika. Asatuezambo mambo nsiku za dimingu ni nsiku ya kupuma. Nkwanto anango ni nsiku ya kupata basi. Mbwenye zwanu kuti antu hakuneko. Ndi antu akuverana. Muntu asapika bwadwa, mbachimire sabwerani, zamu wako ni leku lipa kubiri. Tangu ndavika mapira mauyanga huyu mapiranga, bwerani tizamu. Kumu wako ni bibida pesi.
0: Mbana naipika ndimu?
1: Naipika ndiyo antu. Mbomba. Inemu ningapika mpodu kwa chimira mbwerani, tizamu pabozibeni. Mbwenye Mbumba, sakala na nsiku mbavirana kutepa, sumaneni ungana anampeta chibwerani za mwene. Pia pezi. Anangu wa sachitisa kuti ndinakaba saka nga ndipeze nimbo, mga mapepa munamwa bwadwa. Mbwenye kazinja anangu wa sapika bwadwa, mbapa sana, mbakona
0: kubwada. Anachiungano?
1: Chadidi, chakubirana.
0: Nzisunu kufeka kuti pakati pachivirano china chitemwe, Musa Gbesera nambu mwadidi, pabuspeni na nkadamu wa distritu, na kusabizuwa kuti nzisunu mbu ya Sergio Arnaldo Gove, ndi administrator wa Pachibabava asamangambo lendo naimwe mbamuenda kacheza na anthu ampisa tangu ya basi na pato pakati pa posto
1: tisenda mbuya Gove alikuzesa mapatiro abasa kupitiriza ale dasiwa na anango anapita na mune mune ni na administrator anango iye kutimizirambo kutimizira kuti anthu akale na kupata paza. Mbakonda kunyinjira chokupaswa pezi. Chokonda pezi. Kuri tangu wa zinja nanga kazwerera tempo ya makalamidadi ili. La juwefu na mazi kutipionsendi na paswa pezi. Njirene iyo alikufundisa sana kutu wangisane na kupata mapaza. Wangisane na kusaka ndima zikuli. Zikali ndima za kukula. Ndima zene za kukula. Za kukwanisa kuti imu pakati pa imu. Muna kwa nisambu kutambaruka na kugumana chakuja, mfuna mugulise, mfuna chitatani, mahali munga kanana mpamfu kutimizira kinalimemu. Gove, ponto walikupangantu kuti mangani nyumba zikulu. Mwambono siwa kalene na anango maadimishtradoro walipita na mwenemu. Govi alikupitiza na kulonga kuti mangali nyumba zikulu mukwanisi kupita mwene mwadidi mukalembo mwadidi mukwanisi kugumana ambo chimbuzi mukwanisi kugumana timbuzi mbuto ya kuti munenda ka katira mazi kalane na mbuto kuti munga kwanisa kusuka piombo pina jiranemo upikemo pazulu piumi na zuwa pia didi asafunzisa anthu Govi kuti pakati pachisa musafunika kuchita makote mupedzana mungona kuti uyu achepera na pinthu pakuchita imwe muna mphambo pedzanani mukhale anthu kubverana Govi alikufunzisa anthu
0: ndalonga thangwa Govi mbuya Rufini na kuti mbuya Serge Govi ndi munthu nango kuti ndisakumbukira nzizuka chitene desima primera desima segunda akhala kuseka kakamwe nkhabe anyakufunza adapita mmanja mwachi nzizi ukafunzise historia pa xikola sekundari Mafambisi akhali munthu nango wakuseka kakamwe na anyakufunza ndikukhulupirambo kuti kuseka kweko ali kupitirizambo na kuchitambo na mbumba ingati mwa distritu ya Xibabavu pidavene kuti mbuya Govi anda Xibabavu ndakhalambo munthu wakukomerwa na kudziwa kuti anaphata basa na imwe
1: ini ningalonga udidi wonsene nachita Govi anango alonga kuti wa Rufini kunyanguta nsapato ya nkadamu anango kuti kunyanguta nsapato ya nkadamu simutai bwerani muzone na maso mbwenye mbumba asakomerwa porque mm. Inendefi mizumu salonga kuti mwambo udabwera na

0: Muchunga mi jomporkeli o radio Msambiki. Tadia no masoko on province ya Josofalash kamuno nyambani. Tishtunga mirango kumupa musoro yo amwe. Labato basa vomamuzi mprovinsi ya Isofalam. Varikuda kuti mupechereso okudodoka wakati mwango mambo. Uvi mshakadi ushirele mejwa pomwe vave vashupua ivona vano batari mujinyomba. Mutengo unopindirija juru status wa gari. Vokumtundu ufunya loro. Muprovinsi ya nyambani vano zoa nukumu ya kadakaja. Nukuwa kwako mugijo umuviri nyamaka. Masoko panguva ino alikurongo nukuveringwa ndi John Sacramento. Mujini jomhepo jina Luis Marijane. Vataki vo hondo vokale vahulira kuti vagare ingavamwe mukati mukufuliswa makambang kulegresho mfuti pomwe nukuyaniswa pakati pabungano kana DDR. Varikunanga kuti basa iliwali lirikufamba zvakanaka pomwe varikunanga kuti muno munyika iyo Mosambiki ivona vave vashiwina noshirongwa chakadari. Ivashivereketa mushiposa chino pambamba yokucheukijira kukirira ko makole matatu. Nukwa fungiswa guta lukugumisira lo masocha rinamo kumtundo gorongoza. Vanya kufuliswa makamba varikunanga kuti zakato dakaja kutivona vakarigira mvuti kakubuda makwasha. Pasamba yu vakaveringa vataki vuhondu vokare va rinamo. Ndichona chisungu shukuru shtatu chomuno munyike Msambiki chisungu chorimwi. Varikufara zikuru wane maningi nobesero lovanu washira kufira muumambu kujira kuti vawani kugara pakati pabungano.
1: Governo ajudou-nos com muitas coisas boas. Recebemos sementes para as nossas machambas, tanques e bombas para regar a terra e terrenos marcados para fazermos as nossas vidas.
0: Kere umambo wakati mesa no zero jakawanda jakanaka. Takapua mapampi okudurujira mbeo umamunda. Shikamwitisi tirikuwanika no mabazari, tishite mabasaidu kuveringira pavila pomono ndarounda Jotinova. Kunja kaizo, vanavedu ndivo, varukuwanika vashijija, muskora zokusiana siana, varukujija vashikali pimari iliese, pomwe apana kunyenywa kwa varukitavo no vajijidoni. Shikamwitisu, ndisu, tirikushanda kuitira budiriro romtundu u, pomwe no kitavo kutitiwa nikusiza mamuziedu. Mambo boku mtunto gorongoza va Pedro Musenge varikukumbira kuna vanyo kufuliswa makamba kuti vabudilile no Simba mu gukumuko ro ino nyika vashinyenge jire vachiti umwe na umwe omuno munyika ya Msambiki anodikana kuvadivi pa basa iri.
1: Aos nossos irmãos beneficiários do DDR, reafirmamos o compromisso inabalável do governo distrital de continuar a trabalhar junto aos parceiros.
0: Kere kuna Hamadu Nijedu jasizwa ngoshirongwa chokuvuliswa makamba chinozi DDR. Tinonanga kuti itisu tinozenda mberi teishanda pontopo no mabeseri pomwe no utongi okuchini. Kuitira kuti tikwanise kusiya sure zvibingampini zvinotinesa zvibingampini zvomagaliro pomwe nozvomari. Shikamwe tinogondisa kuti mari ya Sara muzoyo mushiipuwa. Izvi zvinozoita kuti mukwanise kuwanika mushipona pakati pabungano zvakanaka. Tinozoshanda kuti tigondise kuti pensheni yenyu ivi zvakadi ishipuwa kuna imwimwi mwavari mushitarihwa pomwe nokungwiniswa mushirongwa chinozi DDR. Kukirira kwa makole matatu a DDR kwa vangu kushimbo shirike jeruwa nondangaliro yokuti makole matatu o DDR kurukupuro lijira nochiimo shuru nyararo rubatano pomwe nobudiriro unogondeka. Vabato basa vomamuzi mprovinsi Isofala varikukumbira kuti kunodikana kushandiswa mupochereso okugumisira watemwa ngo umambo kuitira avawali vabato basa. Shikamwe nukulele meja kutendikwa kwa vanako ngokudivi lovaya vuvano batira. Vakumbira kuti mabatiro andikana kuva nani pomwe nukuto peki juavo Simba kuti wawani kushanda ushoni. Seketero omuno mprovinsi Isofala ohata yobato basa vomamuzi va Marcia Vilankulush vananga kuti mupochero au kwani kuda kuti vakwani sewe kuponesa muzi yavo nukudaliko kunodikana kuti kuna sekulingihwa mare iyo vanopochera. Vashiriketa mpakucherekechera kukirira ko njiku yombato basa omamuzi paserino mushpirichino. Mai Marcia Vilankulush vapumba kuna veno vomamuzi vanobatira kuti avatevereri nguva jobasa shikamwe vanoposa kazinji mutemo jobasa muno munyika yemusambike
2: considera ajobasa shirabadadore kuti ajobasa shirabadadore zveke kuita ndajobasa shikaza nochemu jensente bado para kitrate a casa do trabalhador como se fosse sua casa
0: munodikana kulele meja vabato basa venyu ngokuti ivona ngovanowanika vachisota nokuonera ushoni pamuzipenyu itisu ndisu tinanja kuita basa guruwani maningi kuri kushandira mamuzi asi ikaguma njiku yokuti tisu tinopurulijira mabuso edu okirira konjiku yembato basa mamuzi veduvo tinobatira avatenderi kuti tisu tibude tiende kounganijana novamwe tiri kuwanika nyamasi mutengo unoita mazana marongomuna obato basa asi kudari tananga kazinji atiyanji kuregerekwa kuti tiende kobusa asi tinoda kuti tive tichirere mejwa tirangali hwevo ngokuti ivona wetinobatirari ikagumavo njiku yavo vanoenda kobusa vachiti siyai tisu tichibata basa pamuzi muprovinsi ya Isofala muna mutengo ndadamira zviri zvitatu zvabato basa vomamuzi vatalihwa muhata yavo tiri kumupa masoko muprovinsi ya Josofala shikamwe no Nyambane takwenda muprovinsi ya Nyambane kudanija Idrasio Makondela azen kuti buira ngo kutimikwa ko mugijo muviri chinozoita kuti vantu vanodadamira mutengo unoita zviri zvitatu zvevagari vave chisizwa ngokumwa iware kumutundu ofunyaloro
3: mutango unopindiridza zviuru zvitatu zvovagari votome notsenani mudistritu yofunyaloro munhu muprovinsi yoInyambani vanozosizwa ngokumwa yakadora nokukwanguhwa komugiju mbiri jokumwa kuvakwa komugiju ijware kwakava kushimosha mutengo unopindiridza 20 milioni jometikashi pfuma yo humambo novadoni mambo voprovinsi yo Inyambani va Francisco Pagula vakananga chiposa chinu chosumana kuti kukwanguhwa komugiju ijuwari zvinozova zvichisiza zvikuru wani maningi kuitira kupedza dambudziko roveya vaifamba mushango jakawanda vaitsvaka kumwe yakadora
4: primera são não é ação de negócio é ação de responsabilidade social porque dar água é uma ação primária do estado é a nossa ação é a nossa obrigação dar água
3: a população destas localidades não escondeu a sua satisfação vagar vomutundo ijuwari vakava vachipfara zvikuru wani maningi nokukwanguhwa komugiju ijuwari
5: leswi byi ta pfuna tiko ka hombe ngopfu hambo hina swi ta hi seketela hambi ku liniya lexi xo pfuna lexikulu kumba kuta heyi a mati 40 heyi a mati na hina wo kambe ku leyi nga kona mati ma hi chotela mati hi wona lama hi pfunaku hi ntamu leswi ma nga tala mativa a swihlovo swa hina hi kona swi ta ta ku tlhela kambe swi kuma matimbanyana hi kota ku yanga ni ntan'wanyana wa ti lavela a timbewu ta ku byala ta matsawu
6: na ndzi tsakile ngopfu na ni ku pfuneka ngopfu
7: famba yisa ku yini ka makona
6: a ka maluyani a hi mali ya ku hi vuka hi famba hilaa matilomu ka tihlowo hi gamisa xa hi vuya na wu kaya maxa makala pura kumakulu leswi nga na hilowo lawa xa hina ni ku bonga ni ku tsaka ngopfu
3: vagari votomi no tsenani mudistrict yo funyaloro kwakava ku xikwanguhwa mugijo mbirhi byo kumwa xiposa chino cho sumana village yo funyaloro Idrasio Makondela
0: nyumba inotungamirira majarha mapunda kuwanika kwabasa pomwe nomutambo muprovinsi yeSofala inoita musongano wayo muchirongomuna chino imusongano wochishanu kuitira kuti pakati pozvimwe vaite ndangariro iyo mabasa akapakwa mugore rapera dakara mumwedzi mutandatu nyamaka uno kudari mutungamiriri ochigirita chomajarha mapunda kuwanika kwabasa nomutambo muprovinsi yeSofala va Zeferino Storia musongano uwu unozova mukana umwe wokuti vakwanise kutonjanisa mabatiro pamwe nokuita kuti mabasa anozoda kubatwa mukati mogore la nyamakalino dakara mogore rinozari ave achipakwa va Zeferino Storia vaivereketa kuna mutavi oradio Msambiki unozi RM Sportum shikamivona vananga kuti vanozova pamusongano omazuva maviri novapera kusungisana zviya zvinozoita kuti mabasa afambe zvakanaka
8: itrabalhamos de forma coordenada com os distritos e para isso temos esse momento de encontro de coordenação para o alinhamento das nossas atividades. Esse é o propósito da realização do Conselho Coordenador. As condições estão criadas, nossos técnicos estão no terreno a fazerem a data do gás no sentido de da reunião de coleta sobre site.
0: Kere itisu tinanja kushanda mulukwandaniso novamweni balikwanika mutundu. Nokulariku itisu tinozoti tiven uwar msongano okuda kuva tichitojanisa mabatiro edu. Chikamwe zvese zvapera kutojaniswa, tirikuwanika nomukwerere pomwe vedu vazivi varikuwanika vachishanda kuitira kuti musongano uyu ufambe uchina chipingo chiri chese. Zvese zvakada zvapera kunasirihwa kuitira kuti tizove tichiita musongano. Tinokonokeja kuna vaya vabva mumutundu kuti vabudirire nosimba kuitira kuti mabasa omutavi uwari azove achiita nani suri koona uyu musongano. Ainga mazwi amutunga mariri, wachigirita shumajarga, mapunda, kuwanika ko mabasa pomwe nomtambo mprovinsia Yusofala wa Zeferino Historia, wachibuya ngoro na siriro, o musongano, wakuzoda, kuzoizwa mwishirongo muna kumtundu onyamatanda mprovinsia ino Yusofala. Zvino mpurukirita kumhiri kwemasoko panguva ino motati pakati pamazinji vabato basa vomamuzi muprovinsi ya Sofala varikuda kuti muposhereso wekudodoka wakatemwa ngo mambo vave vachiupuwa pomwe vanovabatirisa basa vanodikana kuti valere meje kutendekwa kwavo. Mutengo unopindirija zviro zvitatu zvovagari kumutundu Funyaloro muprovinsi ya Nyambane vanozoona kumwe yakadakaja nokuvakwako mugijo muviri mukati mogore nyamakarino. Masoko opanguva ino arongwa nokuverengwa ndicho Sacramento mushine chomhepo jenga jina Luis Marijani.
9: Sofala no masoko ayo.
10: Masoko matsva anosumula zvinoitika muno mprovinsia.
11: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera pamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukore jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola, ativiri kubata miro kaviri kaviri, tondikana kwamba kusuka mulomo no miroyo, kuti zvigare zvakachena. Izvo, ngozvinoita kuti tisu, tigare no home wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaka chiri chese, tinodikana kukalava nyara, nokumwa nosabao, kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao, zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala, kubese jehwa ndi UNICEF.
12: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Ndiyanji bikujitika pano?
13: Ishi ni basa mme wako. Ndapemba tuera peza nzizi utaguluka nja kupika majibesi.
12: Apo mbihanji bina pika iyo?
13: Chisai cha baka yao mbichi koma.
12: Baka yao?
13: Musa komerwa nae, awena ni kusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinepa.
14: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndikomera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu nyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
12: Ngabi mamona angu ningaimwe. ndikuona kuti tangumana nyakupika muswa.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Munji kugumi nda ndatu chomwezi wa nyahonga kwa kaluhwa mmale yedu metikao. Shikwata chokwenda nokwenda chobanje ro Mosambiki ngalijo asembleya populari chakapululija mutemo muviri. Mutemo wokutanga waenga ushipululija ngondave yokuluhwa kwa mmale yedu inazina metikao. Ushipiri waenga wukukamisa kukunanga mmale yanya kwenda inazina shikudu aichaidi kanavyo kushanda munyika ino Mosambiki. Zina lumetikao lino vira kwapi. Kwaenga noshipakwa chokale. Chaisha ndiswa mumabasa oshavo munyika yedu ya Mosambiki. Kaveta maportukezi ashitwa kagumi munyika yedu ya Mosambiki kuvia kote pamba. Kwaisha ndiswa shipakwa chaenga nozina metikali mumabasa oshavo. Nukudalo, notawana ngurumi yuri sinyungu kwa munyika yedu ya Mosambiki. Atezuku kanganuavo. Kudula kuna mare edu, ndi metikao. Nyamasta cheukija, kuula wako Hamadoni, mu district yo Moeda, mu provinsi yo Cabo Delgado. Pomota cheukija, kuluhwa kwa mare edu inazina metikao, mugore roshuguri mazana mafumbamwe na mahakumasele. João Francisco Mindanyola Mokuverenga, Rogério Matralha, Walonga, de Notsana.
1: Rakaitika, Munjiko Imwe.
2: Coimbra Sufala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
3: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
2: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
3: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
2: Coimbra Sofala.
3: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
4: Ana! Ana! Como é essa liga que tu atende?
5: Alima, dili duzi na kumala, basi ni kusaka kwa wanga.
4: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa?
5: Alima, panansiku inalirema ningi.
4: Kodi ndi tangwe iya na njala?
5: Nkabe, ayama mwadidi.
4: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate?
5: Ush.
4: Basi, kumbwani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
5: Hii, amatama lila?
4: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
5: Alima, inepano habi nzizi na pepio.
4: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
5: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
4: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
5: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
4: Apo, kwata kumbani yaku, pontu umpasa chifunanu pangono.
5: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanzai changa, kifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
4: Waona kupata kwapio basa? Iye basi ya nasafunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi ya useni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
5: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
6: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
7: Pechitika ndiniche Martinya.
8: Leka longa, ndava mimba. Tamanga kuenda kutsanga pia manyadzo.
7: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaje iwe.
8: Ngabe kupidziwa kuna kwanga. Wafika nzidzi wakumanga nyumba yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
7: Santo kwache Martinya, kudula.
8: Ah, ningasanganule. Mwana wakusona nsapato ngabe kala na nsapato. Usapidziwa tai? Bwera tipatise basa shtiki, tikoe kobiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
7: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
8: Nditangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
7: Ndime mwenedi, mbatende.
8: Mbatende.
9: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda kutongireka. Penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemedzeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe nchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
10: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nikadazatu wana frageja zinji tineku. Ndiyaji pikujitika pano?
1: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utagulu kanya kupika majibesi.
0: Apo mbiyanji pinapika iyo?
1: Chisari cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komero nae, awena ni kusimba. Chibu tazati kana mafrageja tineba.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, kontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji, na chifunano chikuru.
2: I

0: Mwana, wama asasanyika tuyala tende?
1: Alima, lili duzi makumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yola nalikulira tenepa?
1: Aa, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa, mbwenye akumbani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chithumthono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbwani yaku. Pontu mpasi chifunano pangono.
2: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachiganikiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zalidi.
4: Nikadazatu wana frageja zinji tenepa. Ndiyanji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuera peza nzizi utagulukanya kupika majibesi.
4: Apo ndiyanji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana mafrageja tenepa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripire pina ndiko mera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu nyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Wamasa sanyika tuyela tende.
1: Alima, ndiliduzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate. Ushu, basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano nthabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisabidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
2: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa ta kumbani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
2: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Nikadazati wana frageja zinji tenipa. Ndiyanji pikujitika pano?
0: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuera peza nzizi utabulukanya kupika majibesi.
4: Apo ndiyanji pinapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena likusimba. Chibu tazati kana ama frageja tenipa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripire pina ndiko mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
6: Ais.

0: Mamã,
1: Akwana chita mivunzo Fatiminha. Ni olu kwana kuti nina pini pizinji tuera chita?
2: Fatiminha, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndio ni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
0: Chapeo.
2: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tae?
0: Munsoro.
2: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
1: I, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
2: Wa, ini panubasene na mulanganisa. Mbini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na pene pio. Mbuda chita mpibozi tuwela peza nzukulu wanga tambaruka.
1: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwaji?
2: Pikulu kakamwe. Basene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindi pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikupi Fatiminha?
0: Pansi meza.
1: Alipano, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimu mwananga.
2: Ulikuona, iye nga kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti, ukalo kukomerwa, wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru chako hitimira kakamwe.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabudwanza kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Narota na mpunga wadidi simano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru. Pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru, pikuru. Lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene. Unakara na mpavu. Pondo na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondo.
0: Ndapiva. Ika mpunga pangono. Pondo na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Alima, Alima, Alima!
6: Sara, chama Yanga.
5: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambuto wa marunda. Uli mwadidi?
6: Nditangwe tunatambira tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngogo ilikudula kakamwe.
5: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
6: Mafafa na fini njiza mkuku. Anakomero na apio?
5: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
6: Mbia didi saba. Ndinalesera.
5: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
6: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
7: Alima, pia kuje pia kukomadi kwa cheku. Makolo koto alima. Pia didi kunichemeda. Kwela ndije panu panjiba panu katinji kakamwe.
6: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Ana, wama sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kowanga.
0: Ana, tangwanji yora nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ya ndimpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wangu wakubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ana asafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitomtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatilo.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Nikadazatu wana frageja zinji tenipa. Ngianji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
4: Apo mbianji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena likusimba. Chibu tazati kana ma frageja tenipa.
1: Ndimo mwene, baka yao, sakita kunde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira pangonwe du. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyoko pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
6: I

0: nyimbo zato anyakuva radio kuimba kwa Sergio Panza akati paino ndi mathu ya malongero HSN pa masiku a lero ine mbuda kumera kukhala na imwe pa mabasatu anu nakuti FNA TV mphangwa za kufungisa zato pa nsiku a lero ine zinanga tene Joaki Sombe ndaphata na ndaphata na Carlos Fernando nyakuva kumichini na TV mphangwa zathu za kufungisa pansiku alero na nzathu ku Maputo malongero chipitikizi mbwenye tinabwera pa nzidzo chilichiti bwera kafunga basiyeni mbatika chizindikiro cha kufungisa mabasatu ndi mathu ino ya malongero chisena anyakuva mangwana ndi nsiku salani nzizuno pakati pa mabasatu ndi mathu ya malongero chisena mbwenye na mphangwa za kufungisa pansiku alero tikulonga ultimo jornal tiveni mphangwa zathu
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.